Okay, marong dahok dah ni. Hati dahok lang pilih menita marong tegan. Nun tegan ni. Mina mengalai ke telok lengi tak jauh dahok tegan ni. Bi dahok tegan ni ke mina bijat ni tam pakai na avinusit na te tegan te alam pasen ni pa. Ya petik ke ngaban telok na ji nuno ket daok nutih tu akah. Nusit ni tam pakai tegan ni ke hom ha alam pasen ni. Hau maru mina ke hom loka. Te nyayat kayo na tegan ketam di pa ngaban na lepo. Okay. Tegan ni hati kayo alang uan munang na nyipih ngaban tam na tasu ka ngaban telok na baleh ka baleh yap na tiya ngaban tam na uma kalahu hawi ha uma ruti ngaban tam na uma na tilong nuti gunah lan tegan ni abin tegan ni malay antami lo wi ha uma ruti te nyayat tua kayo ti bi kerai ni u mijat na kure ka bin nusi te kayo alang de kaya ngaban telok na tegan lan. Okay, te kata dah ho alang akte leading Facebook tam te gabananan kuma natas akna tasu lepau kalau nah tegan nan handi akna tasu ti lantai ke akna tasu lepau kalau nah tegan nan handi te tegan ya hagana tate jaka unak dike tate lepau dah dang tegan lim kah bi kerai ni tate lepau lumak dah do pakai bata o pakai semin lepau balai ngabe nate ketalang malai andah ilo na lepau dah ti bi kerai ni ke bin mahan repa tu sah tak sengilo tegan telo kayo na tegan ni di pakai semin tu na dah na lepau dah halumak ti. Okay, mina teka menhang ta malang tawin te alam hadui na tegan ni lahu mina ha kilang kayo kilang na tegan no ni ka malay telo ala tegan ni dahin lahu matelo alang te tangan na hadui telo pakai kayo ka nunan tegan ni ke adang haji uvung alang perlu antelo pakai putung-putung daw katilahu. Aki kata dah ho alang akte nanti hati alang nai menakui si diri kanan abin si te, kata dah ho tegana ni te alam kamus telo hari telo ulo John ni habarat ini so ngedau DJ bahat lan metang tegan lepo nan ke kena tinan ya ya lan kanan ayo menunak ke te long ko marung tegan ni. Aki tegan te uma sekolah maring halong keseh ke maring dah nana tunggu kami jah telok jah pat nuna lo ada orang aku ya aduh mana ti bi alam kami hanganan lah alam jah telok ataupun jah pat nuna te alam dah na uma nana win perlu pakai tegan ti pa dah nyuhuna ha utamin norepa ha utalang te nyam sekolah halang teh ti ke mina kuri liap tegan halang perlu anta ok men uma sekolah ti te ka mai kunalah ho na tegan nana o anak nyayat na patgang lim hai dati te ha o tegang anan di na nyi hona te matan na huma sekolah te man manida ni ke huma sekolah kami ujung ujat ngalang te hati te na kami pasoh na pedong alam jik dao nanti ke teka kuri-kuri entah pasoh nanti ya natang tegana nanti tepa abin kami sengna umat sekolah maring nan yang kelok ya usia tegan tu alangan kami pasoh jakanan tepa hit tepa batok lim kami alam menungai ti bin jelang hit dem batok te nahah nuti to akebi maten na te tang mas kolah te langsu da ta te nanan jo ko yote te paso hit paso batok nan dia bin bahat hit dem batok tipe ji ingan ok tipe ul ala eta grena te tang usun ti se malai-malai nan lebih-lebih do jaka pukun telok pukun pat nunan te na kame paso hit paso batok nan dia ajak ta nyam ting lu an to ta abin ni tangan apa salat teh kahum ti abin na umas sekolah halang maring. Okay, hanan hati kenangan ku jaka menu nak kati marung tegan batok dahin hitani di ngaban na umas sekolah maring. Ya, mausa kena mengelak limbake halang teh peji dahik ngejala live Facebook. Nuna pelahu ngejelo segmen dahok tam daun ni di ok sayu kena mendebelan ke baja Mira Larung Andy Ngau Ben Arfa dahin payak ding alang tek nai nuna perahu menulo John lan alang ama o kata dahok tek joh dahok tegana ni di
Ya, tam pecah kelarah tam ngepnu pengakai bakeh telok pidawan ni hang ngendap kelenghi lagu alang kenan Christopher Kelil. Ji lagu menuna alang kuma hino ha ino ikat tek bakeh. Mendi tam lemak reda kayan Miri FM.

0: ne kakar jahat lang ladalang lolong e junta
1: nanta
0: ne lana e dole kholong tenga.

Wena nang ano nang jalang di tang aran ko doan. Le mana ko mai di katani atana bora. Re mentel ampa

banan joan o ti jalang osang angge jalang osang we banna ko e ba ya na re bo e ja ka na tan bo ra pa e nan daram man yok ne lo.

payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Pajit ang gelok.